Yankopon a ya hon sentrene. Yafunu a emu ato na ebue. On Yankopon a ma o ebani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwento opno no ebue. E juma samna aya din o nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano obet nasi. Mese o yirene bet nasi okunu no ongu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richem o any friend for me no be body channel o muti o musi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

Yeah. Ah. Akwan siya mi siya yorade. Anya waka mayira. Shit. Wabro samu pesa kwa yorade wa shemi suko. Naso. Wama manati pumu asasi tama aswa cha. Na. Faro nidi domini na waka umoshi. Mira wasi. Yorade mi yuwa yo.